0: no o wa hanne
1: hey mrs sawade wo ha without the what is one say be na ha so mo be na dia ko so say wo kuna dia wanya me dia me ka ko sa papa na sa bra what the one what so the so wo come ni pro wa bra wo no no be su hey when if I would ya when power ne ne ma ka ko ni dia me nya ko pa wa. Say what you want, oh, yeah,

ta meba ewia me kasa kire wo tie arita meba mi kuta medu anam me represa ne hunam nyuma pia da city medu meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me bra na so a why are we boa sa oni be pam akodite si adumi never such a wakene na subabi a wo mu bia na je abotu ma me metra wakoma ma me ne yiri wakoma ni mo esan sama pain ma hini na pain ma ti adumi ma wa ne nye nom nsa na emom ti adumi ma wakoma mu bu na sesun suma talia na weni ahunya kesia hunya wenya dinina tie osori anyuma etse sai